0: moom itam xamal ko daal ni ko sëñ bi daal mat naa nemmi ko.
1: Laaj nañu sax ña nga xam ne ñu féete foofu ca moom, waaye dañoo xam nañu wax barab sàngam na bujjoon a dugg, waaye booba ba léegi xamuñ ci moom dara de, booba ba léegi di moom yënguwul. Dañ ko wax itam fekk foofee mu toog mbooloo bari na mu jàpp loola, waaye teewul mu nekk fa di masla ak mbooloo mi di waxtaan ak ñoom, di waxtaan ba yàlla dogal timis jot.
0: Di masla ak ñoom ba ca bañ jullee timis ba pare nag, sëñ Modou woo sëñ Mate Lamine Diop daga na, woo sëñ Makhtar Sylla, léegi ñu leen kon bisimilah.
1: Bi timis jotee ba ñu julli timis ba yeggal nag, la daal di rocc ko ndànk ci jataay boobee mu nekkoon ca këréb goppam ga, ànd ak sëriñ Makhtar Sylla moom ma tuddoon léegi, ak sëriñ Mate Lamine Diop daga na moomu, ak sëriñ Abdoulaye Diop lew na, ak sëriñ Cheikh Diop, sëriñ Cheikh Diop Xarit Dieng ñëw ci kër gu mag gi seet si sëriñ bi.

0: dogal ba aksina xibar ba rotna serigne touba ñibina njaqare tabina den ye recc ñepp reut lu ken musul xaar lu ken musul yaakar lu ken musul xalaat serigne touba demna aljana cheikh mustapha desfi dekku aduna
1: wa sayyidallahu tabaarak wa ta'ala annaka tubashiru fi la yamutu abadan wa annal maut allazii kana mutawajjihan ilayhi fi
2: qawl seigne basir wax ko ne ko mahamadan tandakhi manga fa naru ganar la ni borom ciir wa xamantene wax na ni serigne bi denkane won na bok ci ñi ko mujjii ci mom ñi koy taxaw mahamadan tandakhi bam ñewé ak seigne madlamin diop dagana ñom la seigne modou wax ñu wajal ko waccay bi mi demé Touba wala né ñu daldi indi auto bi muy safor ba tud dout cisé ñu marque delay la
3: nam sala nam bëssu yalla la ñu jëm daga nam la dem tan la xëy ñu ñu marqué ya xariyan muxtasila nan
4: rahman ñu lolo dem nañ ba mom tégué fenn ba woor serigne bi tam dal di santa nañu yobbu ko cheikh mohamed mustapha sante rakam cheikh mohamed bachir mu jité yoon wa cheikh mohamed bachir and ak ñaar ñoo nga xamna ñom la waxon legi ci ginnaw moy serigne mahmoud allah tandahi
2: serigne bachiru ak serigne matlamine diop dagana ak serigne makhtar silla ak serigne cheikh kharidja ak mohammedan tandahi jurom ñi la ko serigne moussa bolal ak dout sixième nga xamanteni mo doon dawal auto bi ñom ñoko indi Touba momon auto ba ñen ñu wax ni benen nar bu nekkon fofu momon auto waye li gëna wër dal moy auto bi auto seigne ballo ci rawon ak marque delay la ci lañ duggal serigne bi yobbu Touba
3: def ko ci bi auto sa kana bo auto ba waxuma ko dañ sakara bu mëna xamé dara ñu yëkëti ko duggal ko ci auto bi ñom ñatt ñu la balé ciro ko ara circle bi ñu di balé ko di hukk kep am la jëf la na señu ñam la yene ko daru mu ci ne ko dama jox ko auto ne ko demal jël ferna da ngay señu Touba
4: ñewé ba ci Touba yone nañ ci señu Bakay Bisso yone ci Cheikh Mohamed Al Fadil yone ci mag ñi nga xam ñe fi nekkon du melni ke fekk na bobu Cheikh Mohamed Lamine Gueye yone nañ ci mom seigne barage yone nañ ci mom seigne monumbe yone nañ ci mom ak ñu melni ñoo ñu ma wax dal ba lu wara mat ñaar fuk ak juroom ñatt nañu moy ñi nga xamna ñoo té xew bobu

0: yéene Cheikh Mamadou Mountakha naka jekk yéene ki soson daara ji Seydou Moustapha Bachir moo doonoon daara ji di yokk capacité dàkk yi mën a jël ay Mame Diarra at mu jot lu gën a bari ba dem ci ay junni. Loolu ngir ñu mën caa àgg ci lu gaaw mooy bokk na ci li ko mën a maye muy programme bii nga xam ne suñu Isaac mi ngi doon leeral muy parrainage bi. Ni nga ko waxee parrainage bi du ne dañ lay jox diw Mame Diarra sàngam yow moom ngay parrainer déedéet. Ndax objectif bi mooy lan symboliquement nga ne parrainer naa menn Mame Diarra waaye day bokk ci mbooloom Mame Diarra yi. Nga xam ne yow menn mi soo ko parrainer di ko di joxe 15,000F par weer. Ngir luñ ko yore ngir dundam. Loolu day signifié daanaka ne 450 Mame Diarra yi fa nekk yëpp yaa ngi leen yore yaa ngi leen di dundal. Te loolu ci symboliquement ci diine dafa am solo. ndax benn nit nga dundal ko mel ne dundal nga mbooloo. Kon loolu lu am solo donc philosophie parrainage bi loolu la ndax dañuy bañ itam nag mu mën a am xej ak seen ndax su kii parrainer mii Mame Diarra kee parrainer mii Mame Diarra. Kii di defal kim parrainer loo xam ne ëpp na li keneen parrain di ko defal. Su yàggee mën naa andi jeex jeex ak yarin wi nga xam ne nga xam ne dañoo bëgg ay waaso yu bokkut ña nga fa daje. Jóge ci région yu bokkut lépp dañ leen di yar ci benn yar bi. Muy jikkoy Mame Diarra bennoo googu ak uniformisation yar bi. Loolu itam bëgguñ mu fausse wu par rapport ak programme parrainage bi. Loolu kon mooy jubluwaayu parrainage bi. Te forum bi nga xam ne ñu ngi koy préparé di ko wax ni war koo def poroxaan. Muy tàmbali talaata lay ubbi le 28. incha allah Cheikh Mamadou Mountakha moo ko war a ubbi. Daaw moo ubbi woon bu daaw bi. Ren it incha allah bëgg nañ suñu Isaaka bëgg na mu ubbi ko. Finalité forum bi itam mooy loolu mooy parrainage bi suñ ci jógee. Ñu bare bindu ne bëgg nañoo nekk ay parrain. Ndax danañ fa ubbi ay ci biir stand ba. Barab boo xam ne ku fa dem danañ la jox information yi bépp boo bëgg ba formulaire yoo mën a binde sax. Ne man kat jël naa benn ñaar wala ñetti Mame Diarra ci noo ko mane. Weeru jot ma joxeel leen nangam. Nga def ci sa engagement. Su ko defee ak say contact ak sa lépp. Fiche de parrainage yooyu yëpp dana disponible ci biir stand ba nga xam ne ku ñëw da nga fa mën a bindu. Ngir bokk ci programme boobu. Danañ fexe itam ca wetu xabru ba ñu teg fa ay équipe mobile. Ci wetu daara ji ci wetu kër Mame Diarra ga. Yooyu yëpp ngir koo xam ne yàlla man noonu la ko daal soo ñëwee poroxaan. Soo demee ci barab yooyu. Nga mën a ñu mën laa leeral programme parrainage bi. Nga mën caa bindu. Su ko defee objectif bi mooy xaalis boobu ñuy dajale ci parrainage bi. Ñu mën a yokk capacité daara yi. Mën a tabax ay dortoir yu bees muy fu ñuy dëkk. Tabax ay classes yu bees. Recruter yeneen jàngalekat. Su ko defee ñu mën a jël yeneen Mame Diarra. yu gën a bari pour mën a wàññi liste d' attente bi. Nga xam ne ndànk suñ ko def su yàggee xëy na liste d' attente bi ñi ci nekk. Ñëpp dinañ mën a dugg.
1: macha allah li fàttali ne tamit sëñ bi du ku nekk benn rek ngay jël comme neex mën ngaa jël ba valeur 1 milliard. Du téléspectateurs yi mooy ñu waxee parrainage benn Soxna Diarra 1 minute une Soxna Diarra. Loolu kii waxin la rek waaye ku mën a jël junni Soxna Diarra tamit bu mën nga koo jël bu ko defee ñu ci liste d' attente bi xam naa ñu bëri nañ ci content nag.
2: Wa iz qala Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah

0: Boki juli di fi dajé boki talubé yi no ngi len di ndokel soxna yi no ngi len di siaré bu baax gor ñi no ngi len di siaré bu baax té mu tay bi dañ fi invité promotion 2012 bi nga xamné ño mokalé alquran ci daara yi soxna jaara ji tay soxna jaara fass mbaw bi nga xamé né say wayjur bëgg nañu nga ñëw ci daara imam jaara te xamago fan la daara imam jaara nek xamago bo ñëwé lan nga fi fekk nga joggé fa nga joggé ci sa biiri bokku di dik yoon wu ñëk woo ban yëggitam
1: yiina la démé ci daara ji ak tamit am li sam papa bëgg ci man manam ma def ko defal ko comme nim ko bëggé mo dox daara ji contenté ak yene ak manam yenen yo xamne dal mi ngi ci bir moñu fa indi won manam ni la deme dal
0: ban yeg nga am ci seigne moustapha bassirou yow
2: bu reuy sax ndax daf ma defal lo xamne dama ko yegg beug mom awma fayam motax dama koy ñaanal sun borom fayal mako bopam
0: tabarakallah fimne ni yaangi jang wala yaangi jangale
2: man ma ngi jangale
3: waaw amna yeg bu sori ndax bo xolé jamono ji nga xamni manam taxaway jotay bu mujj bi mi amé ci daara ji bobu mi ngi taxaw ci la doon wax waxam joju di denkaane yit nga xamni ci la waxé kaddu yu daw yaram ne di ngeen ma gëjë gis lool waye xamni fo leen toll lek ma ngi ci seen biir bi mu waxé lool yit ñun xamuñu won jubba bi ginaaw bi mu laqo ci lañu sok di xalaal lool xamni seen bi de li la jublu won ci wax ji
0: wala kon fim ni yow ci sa dundu ni ginaaw yaangi jang ni te pare go ci sa birum jang lan nga yene don pour servir sa rew ci nga jang lo beug don
2: ñun dal beug nañ don ko xamne meun nañ ne ndaw seigne moustapha bachirou lañuy don meun nañ wax ni comme rôle ambassadrice lañ beug don lo xamne
0: waw
2: ligueyu seigne moustapha bachirou bi dinañ ko mën wasari fepp ci aduna
0: en ta'mim ko vulgarisation
2: mu
0: gëna yaatu nit ñi gën ko jot
2: waaw ndax seigne moustapha bachirou man damay faral di wax naan étoile du jour la da ko xamne dafa léral suñu gudd léral suñu bëcëk defal suñu dundu defal suñu biir suñu biti ak fepp fi nga xamne même suñu avenir sax ñun daf ñu lén seigne moustapha bachirou daf ñu ko léral
4: goor ñaak jigen ñaangé raj raj lo adi dem
5: poroxane ci digg beccagu magalu poroxane amal nañ fa plateau bo xamni dafa jëm ci leral talif ñu don ci dalal serigne mustapha dieng mu don waxtane ci edition bu besu minanul bakhil khadim bi mu feggo ci ak serigne elas ndjay ci livre bi mu def di ay commentaire ci minanul bakhil khadim ak it serigne fallusi ci téré bi mu def jaglel ko soxna jaara busso modérateur panel bobu odonone serigne makhtar sek
6: ñi ngi am mbekté and ak yeen ci jitaay bi nga xamni mom lañuy and ak yeen te nar ci dalal ay borom xam xam ci biir ñi am xam xam am ñu ci sun borom may ñu mëna ta'lif muy bind ab téré jëmmal loolu mo waral sunu jitaay tay nak sunu jitaay li ci ëpp nima ko waxe ci soxna jaratullah maryam busso lañ koy tambalé duggit ci téré bi nga xamné moy minan ba khadim fi sirati cheikh al khadim
7: daw ci bisu magal gi la ko serigne cheikh gayna fatma indi muy bisu al khamis nga xamné liggey bi ci lañ ko momit tay ji yit ñu fekkat fi mbir mom bima ko amé yene liggeyal ko tamit ba wax né rafa'tu lillahi qilami wa midad li jaratil ilahi liftahi sadad dama yegne soxna maryam busso jaratullah buntu yu bari liggeyal nañ ko ci mbindi bari def nañ ko ci ay tag waye ci tarikh ci jaar jaar ci biographe ci ay askanam loru mu neew luñ ci liggey muy tarikh rawati na ñu def ko ci wër ndax bin ndax way dafa gëna neex mokal motax xasside gi reuyut ñaar témir beuy dal ak ñaar fuka juroom ñaar
8: cheikh mamadou bachir tambali won na téré bi té boba fekk na serigne touba mi ngi fi ci mag ñi am ñu am na ño xamne wax nañ lool waye wër na né téré bi mom bind na ko mat wala bind na ko bam sori té boba fekk na cheikh mohamoudou mustapha mi ngi fi ndax li ñi wax cheikh mohamoudou mustapha kéro biko cheikh mohamoud bachir joxé wan koko ben muy téré bi lepp wala bok lam ci jottone bind bako cheikh mohamoudou mustapha xolé ba nopi wax na ko ne dana danen dem touti ci kanam ba ñu xamati ci serigne touba lu wër luñ mëna tek baram la ci upp solo ce téré bi lay do
9: wa xamna nataay yi mom wax deug yalla fokk teunk dang koy wess ndax tay téré bi dañu xam lu bare bare manam kum nar ganar bu nga xamne bi amna ben xissam wax ne bi ko xeyn bashi joxe li mu koy soté bim ko soté ba bare digënté bobu nar ganar bi da cey yegaat ak yokuté bu bare ba ci xam xam man tamit lu mel non manam wax deug yalla dal na ma ci téré minanu bakhul qadim nga xamne damay sét na jamono ba nga xamne bi ci la ko don dor non ak bi nga xamne bi ci lan paré wax deug yalla amna ci ak yokote bu bare bare ci côté manam li nga xamne bi seigne bissir non don tanawale téré ak li nga xamne bi mom xam xam dang koy day melni bu boba dang ci am zawq lélek sa mom dina jafé ñu na bo bindé téré bi bu paré manam ba bu ngay feugat day xawal li ndax té bo génné ci buntu bi wara duggal ci bina buntu tamit lélek day xaw jafé ci côté bind
5: ginnaw ba takusan gi weso amal nañ fa yitt waxtan wo xamni sekk nañ ko ak wayjur yi nga xamni ñen ci ñom seeni dom jang nañ ca dara ja ba genn ñi ci dess itam seen ay dom ñi ngi ci dara ji di wël seen am jang
0: waye xam ngeen net dom ci sel dom lo xamni lu neex la ci wayjur amna dom du jigen xewal defé wala ginnaw bo xamanteni yeb na bekté bi nga xamantene dom ji gane na jamono ba dajé lañ ko jëk ñaanal moy guddu fan ak wër ak mokal alquran waye bañ ko tuddé nak ni jaar yetu la xel yépp dem ci ni kon day warna mëna jël ay jikko ci jëm joju nga xamni mo ngi ko tuddé moy wajuru khadim rasul xam ngeen ñu dalal fi nak ay parents d'élèves wala ay parents wala ay wayjuri donga ay wayjuri dong yo xamni seeni donga dañu ñew fi ci daara imam jaara waye yalla dal ñu mokkale fi alquran
10: metti won na lol ci xol ndax ku ne xamne leer bu jigen surtout ni mi jégué yaayam ak at yu neew yoyu mu am te bobu day fekk ne bu ñewaan ci magalu poroxaan gi bu ma teddé ci sama neeg bi guddi giñ mané soxna jaara bu soobe yalla arxamis lay dem ca daara ja guddi gogou nelawma ma ngi calculer yoon wi nga xamne buñ daan dem poroxaan ni ñi jaar ak yoon wi allu bi mu doon ak bo ñewé poroxaan tangor bi fi nek doonon na lu metti ci xol guddi gogou doonon na guddi gu yag ci man ndax xalat waye sant rek ak cant rek ndax lu mu metti won rek lepp lu ci metti won rek tay ak mbekté la tay ak banex la wa tay ak cant la
11: contente rek sama xol seddu gu yi ndax lim lol dafa jafé ndax nek bitim rew jur fa dom muy jigen yalla sunu borom bolé ko ci soxna jaar yi bam ñew fi ba wacc alquran koku mom mbigu xol la ci am bo xamanteni ni ni bama dundé ba negani musuma ko am
10: waye yalla def na dal liñu gis ci mam jaara ah dal na xel dal ñun ay wajur sax buñu diké ci daara ju dootuñu bëgga dem bu vacances joté bu ñëwé kër ga day mel no xamné ji dal même ñun buñu wax sax dootu bëgga togati ci kër ga day bëgga yaqamti vacances bi jeex bam ñëw ta lool yombul ci daara suku jigen waaw jigen ju jang alcorane ñëw jégé say waju yaqamti vacances jeex ba dess waat bo waxé sax mu né damay ñibbi mom defatu kër ga su kërëm damay ñibbi la lay wax waaw bi daw biñu yéxé ubi marangel ko par sa mam ki bes bu nek dañuy top ba mujj gi dañu mujjon sa xawa jaxle ndax bes bu nek min ñu topé melokan bo xamni damay dem lolo tax dal lu ci bari dal metti wuma ci daari
3: ci ñew bi la wa kay ñi ngi sant bu baax
5: ñu julé gé ba nopi niko kurel ahlul minan défé won ci alarba ji daaira isbu tarkhiya daru khudus yëkëti nañ fa ay khasida yu am solo ñu and téwlu ko.

0: mom def na ci lo yoni bolo ci ben baat la mu ci yoni yom la ni mom def na ci lo yoni bolo ci ben baat la mu ci noni ka wote won juma ya wote ray la seen mama bay tabax mu lay jangu kay ba ka wote won juma ya wote ray la seen mama bay tabax mu jangu kay ba ku wote won juma ja wote ray la lo fa te naw di wuy ci jangu kay ba ni jangu bi la xey lu yalla mangu lu jekk day mu nit ni ñepp rang bin mustafa tek li manal khudus la la mo am la bon fugi ngay dusu kepp ku dox sa nak na indi cheikhu badal la wuy ci ki tax ngay cheikhu legi sa nak mo may reus na perdi sa tak tas wi ngeen nga dal di tam keen ko xam ala yi dox len moro soxla lay ala yi soxla moro ku watul legi sa bokk salih ku wuy jiwal legi nga nak sañ sañ cheikhu sama ngara fanan yey xur ngir jëm na am te yaangi memali keur cheikhu sama ni muslimé so aw mar te yaangi yor wala di denc ko ko cheikhu sama ni muslimé so la te yaangi ter xay yi di sokki ni la cheikhu sama ni muslimé so ter dal te sambase yi fesna dalay gal cheikhu sama kawr mala wonilo te yaangi yor wala te ya te wala yaangi fulex kembiru seeda samaam garo la wonelo tay wala yaangi fulu nek debbu liggey yu lay man la li wala mo birum serigne touba la ko dum digel ko cheikh mame sinare li da fay gine yu bon yu wacce la li keren li sen makkal yu xonte ruuy legel nak sen ala yu ruuy su ngeen doxul mamma ala yu juri da ngeen ko jox digel yu nak ceri roy len ci roxal bu la ilaaya lepp la da na jere yen ko gaaya cheikh mourou mën na jakk gam defon sam ba am li wote gi fi may mam dam da di ni mo ye da ko yam mouride ñu ko am ni aka sa faride kero la na su mam de tabakh lu di yeggalul lu jaabu may tabakh lu jakam defam non juma ko tontu bu wendi ni laaj ak seri cheikh gendi cheikh mo do xam mouride ni mak ni jewri ñor moy ni wuy te da hor ñabe mo dal ni yel baye ak di sant magam yu bax yi ci mustaqbal té musna wuté lenn lenn yoon wi té musna wuté mag yi ci de yoon wi té musna nos musna ne lo ko yandor té musna def aw ñom na ma tamay bur té musna tan agina musna jaxam musna bi de ci muk musna ñetam bëggu sëriñ bi maalam al khalaatam rabbal na jërum kala na batam musna sëriñ mu may cheikh cheikhu fofu ci sa rubal na mas cheikhu barakallahu yalla na ni yegg mu fekk lepp ndax mouride hak bi hurmatil khadim wal makhdumi aska salam min al khadim alayhi ma yusala bi ihsani ahmad bas ahmad al ihsani allahumma salli ala
1: mbokku julit yi mbokku talibe yi li moy len ci programme bi cellule de communication bu fondation mam diara busso don amal le 27 ak le 28 mars 2019 ci forum eutu soxna diara bu magaluk poroxane edition 2019 lolo waral ñi fa teewon itam jang nañ jëf nañ jariñu nañ ñuy ñaanal serigne muntaha bashirou mbake muy jëwre ñu fondation mam diara busso mu yag fi lol te and ak wër
2: monuko wan moy ndam lu yallo nga dil ki jamna mo jogo san xewal gi may abdul khadim monuko wan moy ndam lu yallo nga dil ki jamna mo jogo san moy jaratullah turwi ak njege moye ful njeg la di mun
3: ci atum 1864 yemok wote alma mima bajahuba ci le mam mort antassali mi meñe cheikh ahmadou bambara de rasoul ñew ak njabotam ci dekk buñ nane poroxane
4: di dekk bo xamne ni nga ko waxe mi ngi nek ci région wu kaolax ci département bu ñor grip ci arrondissement poscoto digënté ak ñoro nek ci sori wayu juroom ñaari kilomètre wala juroom ñetti kilomètre mom la seigne mbacke mort antassali dekké won
3: bañ ci tege ñaari at c'est le sorne citadin ci di mam diaro busso mi meñ cheikh ahmadou bambara de rasoul genn aduna ci atum 1866 ñu denc ko nak fofé ci programme ci fanweri atam ak ñet yagul

0: tay wala yaa ngi fa neex ci biiru liggéey yu may mag na lii ma la moo mbirum Serigne Touba la bëgg a ñëw diggee nañ ko Cheikh Mame Sina léegi dafay gindi yu bon yu wàcc la lii keneen di seen mbakkan yi xonte ruu yi léegee di ñàkk seen alal yeeg ruu yi su ngeen joxul bàmba alal yeeg jur yi da ngeen ko jox jigéen ñi ñàkk cëri rooy leen ci rafaal bu laa ñu laayal lépp la daal dajale yeen ko gaayal Cheikh Modou mën na jàkka jam defal saam ba am li woote gis bi bàyyi maam daam daa dindi moolie daal ko yenn mouride ñëpp ko am ni aaka sa faride keroog la naa su mam ma dee tabaxlu te yëgganul lu jaaru may tabaxlu jàkkaam defam noon jumaa ko tontu kuréti ni laa jeg sëriñ Cheikh Bendi Cheikh Modou xaa mourid bi mag ni jëwrin ngir mooy na ni wëñ te dëhër ni am weñ moo daa liggéeyal bàyyi ak di sant magam yu baax yu weñ ci mësna gam te mos na wuute lenn lenn yoon yi te mos na wuute mag ñi jiite yoon bi te mos na noos mos na nelaw da yàndoor te mos na jëf aw ñombe mbaata mbaj buur te mos na tal eggina mos na jaaraan mos na biddéen ci mukk mos na ñeetaan bëggug sëriñ bi moo lamal xalaatam rabbal naa cëram kale na baatam mos na sëriñ sëriñ bu mbaay cheekh cheekhu foo ko ci saam rubal na mas na cheekhu baarakallahu yàlla naa ni yegg mu fekki lépp ndax mu di xam di xormatil xadimi wal maxdumi aska salaam yi ngir xadimi alayhi ma yusna lak bi ihsani ahmadu basi ahmadu bisani allahumma salli ala sayyidina
1: mbokk julit yi mbokk taalibe yi lii mooy lenn ci programme bi cellule de communication bu fondation Mame Diarra Bousso doon amal le 27 ak le 28 mars 2019 ci forum ëttu soxna Diarra bu màggalug poroxaan édition 2019 looloo waral ñi fa teewoon itam jàng nañ jëf nañ jariñu nañ ñuy ñaanal Serigne Moustapha Bachirou Mbacke muy jëwriñu fondation Mame Diarra Bousso mu yàgg fi lool te ànd ak wér
2: moonu ko wan mooy ndam lu yalloo nga nil kii jam na moo jubu saan xéewal gi mooy Ahmadul Xadimi moonu ko wan mooy ndam lu yalloo nga nil kii jam na moo jubu saan mooy jaratullahi tur wii ak njëgam woyaful njëglaa bi

0: mam jaara je ci poroxane ginaaw lolu nak serigne ishaqa bashirou mbake yekati na kaddu yi tiant ngeureum ak soñe jeumele ko ci daaira nafsi wa dini bi le kele set ak setati cheikh mohamdou bashiri ci liggey bu am solo bi nga xamne def nañ ko ci parrainage bi manam ndayu daara ak bayu daara yi mam jaara yi ci poroxane
1: ñi ngi xiyaré bu baax ci touru nafsi wa dini diko sante tiant go xamne amul app ci nafsi wa dini goor ak jigen serigne ishaqa liggey bu ri bi nga xamne sumbu nako def at yi yep ba parrainage bi moy li nga xamne mo ci mucc am ñu liggey ci liggey bu ree bi ak fi ginaaw bi mu xalaat njabotam ay talibem ñi nga xamne ño bayiko ci ñom ci ay dom ak ciarbat ak sax ay setat yep mu xamne mbay ci sawewu tank mu digelo ni nan ci tab bi ndax no ci wara jitu kon sun toll la bo xamne noko wara taxawu mu xamal na lolu daire bepp nanguko yalla dogol nak dajale won nan lu toll ci juroom ñaari parrainage lolu dal serigne bi moy li nga xamne moyom la wa nafsi wa dini newon nañ la ko ci gannaaw bañ sante geureumit ci sa wayof jeer jeuf bakki ñi ngi sante geureum ci rul nafsi wa dini
2: njabot gi kon nak waram ñi fi téwé ma ngi lay di gëna sante leen nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajale ko cheikh mohammed fadil mi jebal mako nim ko waxe rek la xalaat bi moy boy wate dara dama len dang cey jitu da la tax ndax nga lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel demé ci ne kat a dang ken no ngi wote waye dinuy wote ananu nun waye kon waakar cheikh amadou bashir bokk yi yep yu nga xamne itam ak lu ci kep ko nga xamne man nga ci def nga dal li laxasay fasiyene bokk ci lolu fasiyene participer ci lolu te xamne sey fa waaw te xamne lolu rek nak moy dess waaw lu dara reey dépasse bari lu luxe bi bari dañ fi bayyi dem lay dess moy lañuy def ngir yalla mo fi dess ëlëk té ku ne xam na né dundal nit kenn sun borom mako waxal bobu kenn ko nit dundal kenn rek mi ngi mëna dundal ko doomi adam yépp né faat kreen mi ngi mëna faat nga doomi adam té loolu logique bu am solo la bunu yalla alcorane wax kon nak nañ gëna xam liggéey bi buñ ko xamé dañ ni dinañ ci djublu tay loolu tax mané bëggu cheikh mustapha yalla def na ko bu paré li ci dess kon nun nañ ko gëna xamné la béré ci nit ni ba nit ñi gën ci djëm assalamu
3: alaykum fanku diiné yalla moy to safaan mo fanku ndamli ci selal jëf baam jëre jëf jëfam du reey je waral xéewal jëfé wala ngaan
0: ci alxames di di bisu magalu poroxane ginaaw projection de film ci mokalu alquran ci jigen mam jaar yi mokale alquran ci daara ja amal nañ ben plateau ak serigne abdoulaye jaxoufa don indi ay séré ci daara ji ñu jangé té moy daara mam jaar bu soobu poroxane
3: moy jaaratullah turwi
4: a'udhu billahi minash shaytanir rajim

0: Boki juli di fi dajé boki talubé yi no ngi len di ndokel soxna yi no ngi len di siaré bu baax gor ñi no ngi len di siaré bu baax té mu tay bi dañ fi invité promotion 2012 bi nga xamné ño mokalé alquran ci daara yi soxna jaara ji tay soxna jaara fass mbaw bi nga xamé né sey wayjur bëgg nañu nga ñëw ci daara imam jaara té xamago fan la daara imam jaara nek xamago bo ñëwé lan nga fi fekk nga joggé fa nga joggé ci sa biiri bokku di dik yoon wu ñëk woo ban yëgginam
1: yiina la démé ci daara ji ak tamit am li sam papa bëgg ci man manam ma def ko defal ko comme ni ngi ko bëggé mo dox daara ji contenté ak yene ak manam yenen yo xamne dal mi ngi ci bir moñu fa indi won manam ni la deme dal
0: ban yeug nga am ci seigne moustapha bachir yow
2: bu reuy sax ndax daf ma defal lo xamne dama ko yegg beug mom awma fayam motax dama koy ñaanal sun borom fayal mako bopam
0: tabarkallah fimne ni yaangi jang wala yaangi jangale
2: man ma ngi jangale
3: waaw amna yeug bu sori ndax bo xolé jamono ji nga xamni manam taxaway bu jotay bu mujj bi mi amé ci daara ji bobu mi ngi taxaw ci la doon wax waxam joju di denkané yit nga xamni ci la waxé kaddu yu daw yaram né di ngeen mëgëjë gis lool waye xamni fo leen toll lek ma ngi ci seen biir bi mu waxé lool yit ñun xamuñu won jubba bi ginaaw bi mu laqo ci lañu sok di xalaal lool xamni seen bi de li la jublu won ci wax ji
0: wala kon fimni ni yow ci sa dundu ni ginaaw yaangi jang ni te paré go ci sa birum jang lan nga yéné doon pour servir sa rew ci nga jang lo bëgg doon
2: ñun dal bëgg nañ doon ko xamné mën nañ né ndaw seigne moustapha bachir lañuy doon mën nañ wax ni comme rôle ambassadrice lañ bëgg doon lo xamné
0: waw
2: ligéyu seigne moustapha bachir bi dinañ ko mën wasari fep ci aduna
0: en ta'mim ko vulgarisation
2: mo
0: gëna yaatu nit ñi gën ko jot
2: waaw ndax seigne moustapha bachirou man damay faral di wax naan étoile du jour la da ko xamné dafa léral suñu gudd léral suñu bëcëk defal suñu dundu defal suñu biir suñu biti ak fep fi nga xamné même suñu avenir sax ñun daf ñu lén seigne moustapha bachirou daf ñu ko léral
4: gor ñang digeen ñangé raj raj lo adi dem
5: poroxane ci digg beccagu magalu poroxane amal nañ fa plateau bo xamni dafa jëm ci leral talif ñu don ci dalal serigne mustapha dieng mu don waxtane ci edition bu besu minanul bakhil khadim bi mu feggo ci ak serigne elas ndjay ci livre bi mu def di ay commentaire ci minanul bakhil khadim ak it serigne fallusi ci téré bi mu def jaglel ko soxna jaara busso modérateur panel bobu odonon serigne makhtar sek
6: ñi ngi am mbekté and ak yeen ci jitaay bi nga xamni mom lañuy and ak yeen te nar ci dalal ay borom xam xam ci biir ñi am xam xam am ñu ci sun borom may ñu mëna ta'lif muy bind ab téré jëmmal loolu mo waral sunu jitaay tay nak sunu jitaay li ci ëpp nima ko waxe ci soxna jaratullah maryam busso lañ koy tambalé duggit ci téré bi nga xamné moy minan ba khadim fi sirati cheikh al khadim
7: daw ci bisu magal gi la ko serigne cheikh gayna fatma indi muy bisu al khamis nga xamné liggey bi ci lañ ko momit tay ji yit ñu fekkat fi mbir momu bima ko amé yene liggeyal ko tamit ba wax né rafa'tu lillahi qilami wa midad li jaratil ilahi liftahi sadad dama yegne soxna maryam busso jaratullah buntu yu bari liggeyal nañ ko ci mbir yu bari def nañ ko ci ay tag waye ci tarikh ci jaar jaar ci biographe ci ay askaram loru mu neew luñ ci liggey muy tarikh rawatina ñu def ko ci wèr ndax way dafa gëna neex mokal motax xassida gi reuyut ñaar témir beuy dal ak ñaar fuk juroom ñaar
8: cheikh mamadou bachir tambuli won na téré bi té boba fekk na serigne touba mi ngi fi ci mag ñi am ñu am na ño xamne wax nañ lool way wër na né téré bi mom bind na ko mat wala bind na ko bam sori té boba fekk na cheikh mohamoudou mustapha mi ngi fi ndax li ñi wax cheikh mohamoudou mustapha kéro diko cheikh mohamoud bachir joxé wan ko ko ben muy téré bi lepp wala lamu ci jottone bind bako cheikh mohamoudou mustapha xolé ba nopi wax na ko ne dana danen dem touti ci kanam ba ñu xamati ci serigne touba lu wër luñ mëna tek baram la ci upp solo ce téré bi lay do
9: wa xamna nataay yi mom wax deug yalla fook teunk dang koy wess ndax te téré bi dañu xam lu bare bare manam kum nar ganar bu nga xamne bi amna ben xissam wax ne bi ko xeyn ba ci joxe li mu koy soti bim ko soti ba bare digeunte bobu nar ganar bi da cey yegat ak yokote bu bare ba ci xam xam man tamit lu mel non manam wax deug yalla dal na ma ci téré minanu bakhul qadim nga xamne damay seen jamono ba nga xamne bi ci la ko don dor non ak bi nga xamne bi ci len pare wax deug yalla amna ci ak yokote bu bare bare ci côté manam li nga xamne bi seigne bisir non don tanawale téréem ak li nga xamne bi mom xam xam dang koy day melni bu boba dang ci am zawq leleg sa mom dina jafé ñu na bo bindé téré bi bu pare manam ba buntu ngay feugat day xawal li ndax té bo génné ci buntu bi wara dugga ci bina buntu tamit leleg day xaw jafé ci côté bind
5: ginaaw ba takusan gi weso amal nañ fa yitt waxtan wo xamni sekk nañ ko ak wayjur yi nga xamni ñen ci ñom seeni dom jang nañ ca dara ja ba genn ñi ci dess itam seen ay dom ñi ngi ci dara ji di wël seen am jang
0: waye xam ngeen net dom lo xamni lu neex la ci wayjur waxna dom ci jigen xewal defé wala ginaaw bo xamanteni yeb na bekté bi nga xamantene dom di ganena jamono ba dajé lañ ko jëk ñaanal moy guddu fan ak wër ak mokal alquran waye bañ ko tuddé nak ni jaar yetu la xel yépp dem ci ni kon day warna mëna jël ay jikko ci jëm joju nga xamni mo nga tuddé moy wajuru khadim rasul xam ngeen ñu dalal fi nak ay parents d'élèves wala ay parents wala ay wayjuri donga ay wayjuri dong yo xamni seeni donga dañu ñew fi ci daara imam jaara waye yalla dal ñu mokale fi alquran
10: metti won na lol ci xol ndax ku ne xamne leer bu jigen surtout ni mi jégué yaayam ak at yu neew yoyu mu am te bobu day fekk ne bu ñewaan ci magalu poroxan gi buma teddé ci sama neeg bi guddi giñ mané soxna jaara bu soobe yalla arxamis lay dem ca daara ja guddi gogou nelawma ma ngi calculer yoon wi nga xamne buñ daan dem poroxan ni ñi jaar ak yoon wi allu bi mu doon ak bo ñewé poroxan tangor bi fi nek doonon na lu metti ci xol guddi gogou doonon na guddi gu yagg ci man ndax xalat waye sant rek ak cant rek ndax lu mu metti won rek lepp lu ci metti won rek tay ak mbekté la tay ak banex la wa tay ak cant la
11: contante rek sama xol seddu guyi ndax lim lol dafa jafé ndax nek bitim rew jur fa dom muy jigen yalla sunu bo mbolé ko ci soxna jaar yi bam ñew fi ba wacc alquran koku mom mbigu xol la ci am bo xamanteni ni ni bama dundé ba negani musuma ko am
10: waye yalla def na dal liñu gis ci mam jaara ah da na xel dal ñun ay wajur sax buñ diké ci daara ju dootuñ bëgga dem bu vacances joté bu ñëwé kër ga day mel no xamné ji dal même ñun buñuy wax sax doot bëgga togaati ci kër ga day bëgga yaqam ci vacances bi jeex bam ñëw ta lool yombul ci daara su jigen waaw jigen ju jang alcorane ñëw jégé say waju yaqam ci vacances jeex ba dess waat bo xé sax mune damay ñibbi mom defatu kër ga su kërëm damay ñibbi la lay wax waaw bi daw biñu yéxé ubi marangel ko parisa mam ki bes bu nek dañuy top ba mujju gi dañoo mujjon sax xawa jaaxle ndax bes bu nek nit ñi topé melonkan bo xamni ji damay dem lolo tax dal lu ci bari dal metti wuma ci daari
3: ci ñew bi la wa kay ñi ngi sant bu baax
5: ñu julé gé ba nopi niko kurel ahlul minan défé won ci alarba ji daaira isbu tarkhiya daru khudus yëkëti nañ fa ay khasida yu am solo ñu and téwlu ko